oyo a se peli singa miki na yelelo motena bala ye wana mwasi oyo a se peli singa miki na yelelo motena bala ye na pesa mbongo pina somba mansanga na kamata mwasi na kende na yeo na pesa